0: Matales. Mlishiye ngala efed infect sofonkole yabona. Sibona ukuthi singafumba tha liphici longo. Ongel fonkole le ndaba yanthuzuka le efed le ayethu kumele sifonkole sifumbathe ngale ekipite lasekho.
1: Aye super matala survivor. Ilongo lona lofumbatheka wena tjela nje ama 30 kontra sibona ukuthi kuhambani o wena bowala vele baphila abantwana.